Bibia wo bi sa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ekɔ. Funny stories and fearless nina. Esu mi sa de so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be kokon sa dia ye mia. Ya sa bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di chia me.